nga matin mga meritin sa kikit na rarandar. Pulma dahil kundurin marikin.